Hello, hello, good evening mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino ka nga ba? Tanong yung naka. Noel Bailon, wherever you are right now, come to the Northside Radio FM 993. Ay, hirap ang ginapin. Madulas!

Alright, folks. Tayo'y mga Pinoy. Yan po sa Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood, ano? So, malapit na po tayo. So, maghintay lang po kayo at yan po ang ano, ang Moncar po at malapit na po tayo. Malapit na. At eto, this will be one of our final song for tonight. Eto po ang yung inawit ni Rico J. Puno. Eto. Inawit ni Rico J. Puno. Eto. Mr. Rico J. Puno. Yan po. Eto ang isa sa ating pinale. Pinale song. Okay? Here we go, folks. Okay. Okay. Here we go, folks. Here we go.